so kango na yam ebian ndi na wa namba nde njamu na kwa na eso kape ya biane mudimwese tona bonda yo no bube bonda etilanga bube nyola nje na be no o bazonta ne olanga ye biam ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo so saka na besoka tumoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besonge na kiwa ombate bane besoka na besoka. Soy un sonando hombre.